paito mbondona Daga saida kuzona sa cast Nisina kuye no Nishida ku praise wa Zona sa sasta When you start to get on magati Tamba kanzi ndaga jis

Asikanzanzi wakanyatso kuti ndikuuya zvakanaka naka. Asi iye muzondigamuchira handisi kunyatso kugona kufamba. Kwandikati rega ndinotora mwana wamai vangu zvekunangusa kugona kufamba magrocery zvakadini akawanda. Andakandandika nomugamuchira zveshuwa ndone munhu akazvitakura. Anga nezvinhu zvake wake zvaakanga ainazvo. Vangati hapana chakaipa. Kwai taenda kumba. Usiku uhoho mimba yagwadza. Kwai ndasenga munhu ndaimunesa kuchipatara. Ndamusiya kuchipatara. Makuseni ndiri kuenda kuchipatara kuti ndikandoona mwana mai vangu. Kwai ndawana wandizvarira matriplets. Matriplets gogo bhiyu varungu. Kwai ndiudze kuti varungu ndichavachengeta sei? Ndovagona sei? Vedu wee, zvakaoma hesi tiya. Tiyaiwo usiyane nenyaya dzekudlisa varume vevamwe iwo. Siyana nekudlisa muzukuru wangu iwo. Nokuti hatombogoni nei vanenge chingova tiriya tiriya. Unomudlisei. Zvakaipa izvozvo. Uzive kuti kune first wife inini handitika. Mai nixi hamuri sei zvenyu? Mamuka sei? Vari sei? Mamo, madhoka, maigiriga. Ndakambobvunza mwana wangu agwara ndikati, kuagwara wawa mudumbu waita sei nhaiwe? Zvikanzi ndine mimba. Mimba yanoswa mimba yamamo. Zviri kwere chausicharamba kuzama kuidya nyika ikaramba kupera.

kanti vele wena wasivaka ukukhuluma kangaka uphethe imali nesikhwameni yini engakho ngayithenga sidakwa esila ithu yayazi ipiki wena ifotholoke athi imali phansi emhlabathini le kodwa ngegeboziswayo kona le plumpli madoda sishazi siyetsholotsho lisha nemawabeni efila vu

Amanja zino buda manje kanzi bebuka ndi chita nda kuchitao. Zwa buda ere. Bobo rino buda ere baga daisu. Akumana ka. Abasil Hunt.